0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Estúdio sa Rádio Moçambique, Missorava, Zambézia, Vachuapo. Moni anamiwa otene ula Rádio Moçambique, Nivavihaka. Nimiwia sanho sa ikonton sana makumatanu na ili. Nitanu na sheshe. Ni asana toa kani ya FM Vachuapo 97.8. Umukuba 91.6. Umurumba la 90. Wanakuru 88.1, Omilange 89.2, Omoloko 98.7, Oshindo 88.5, Nokano Toa ya Mpire 88.2. Mite kusahu inapachila hii hava mpaka ilukuluku yu hiwe riari, ihala kula leiri wani ilo jelosa ilomwe, ebi yake chua po, esuku ni sena. Ela ilomwe upachira nguvu na hala pire lukuluku ya 8:55. Eni hawa upachira ni uwara samani wa 5 hora ni hala kuhiria na sopa josoko maputu ni kunya. Se usamalano wa heni san provincia ni ilomwe. Mnyakawe holo kalema chipu wa huwa umwenye irani. Mpaka lukuluku nera hunru hevu ikano sawecha pama mrapani. Seo savira ikano soko hapa mamwa kwa hon. Evinya konholo sinkora ni 50 minutu isera yene hikutinela no lelo. Iwera tanuna moha sopa chwa sa jornal damaya. O ito orash ni wiriane sopa chwa to bloko sa ikunya vinya kanilome. Moholo ni kanani mapukanyo aho. Machipo hiya na ilukuluku yoma lihera. Mpako itora ni 55 minutos. Refeba Bristo, Refeba Mestra Mteko, Julinda Moreira Kalamu lipondo cho mikrofoni. Mona mtokwene.

E lukuluku ni hea kuhono rono hii hava. E 5 horas ni 14 minutos manuare. Ramela ka wei mo vinya, mawani moranyu mo wohosa wamala wava. Nihiku nikina la, nahiku matanuna ili amwere wane.

mithala sovera o makhum mararu mpawa e ore la ya netan mararu to ra 30 minutes ndelana le machipa ho ho le lan musupo la ga ne khupa mkhala yo wa khruwela na mana.

0: Vrle jibo ovano makani mudimani edipadweli.
1: Nzena gali ya Misri Beiru Bangi.
0: A Misri Beiru Bangi nyo mbaliwa uvi?
1: Baliwa mani ma mgogoni.
0: Mgogoni.
1: Se.
0: Nona obaliwa wenyu mkalukuno ogogoni.
1: Se.
0: Kanta gize ni upadweli ni makamaka romana oima wenyu mpaka masakabano alinyu?
1: Oima waga wakana magudulano maish. Magudulano miyo dunule na mama papo kule wale. Ndao mamole kalaba. Maj nga wamfuna anaye wila aziwe nzina. Ndao yene masakabali minazidhali gwe radhi nakwa. Ndao yo

0: kabudura kadirno lapi yenu ambe da mtu bawelia koko ba wapa bagulia banigulela na kabudura e yajvezi wazo munda alimambo mbanigaja mboga masaka balivina kayengo ba ovanene urucha mboga wanjiwa realmente e bai oshkola yunoroma primera segunda ate décima segunda yon la tana moda batakulu maj no tene yon o pelo menos yon kosa ate décima segunda então no nadiga loga ga okala waga wali maga, wa magudula no maj yokuno shkola naze na sishini lu malivura kale amadani se
1: makamaka oima wale semikali lo wandu chavaditi
0: vaditi maj vadidi vadidi yanru chavadidi maj
1: mamfiza wakala labo soka na yujavo peno
0: namfiza se namfiza labo igado dia siginti ajivezi banija mafugi mabeduba kosewa mafugi bagwadiwa babiwa na koko baibikala arumoso se yu yagakalabo arumoso numpobuela chigwe none elo boina bai chigwe gafia elo voleiwa se
1: akalamanka na molukala mama yuan lima la ba inya bakavi
0: al egafianga masaka bambuga so almoso jantar
1: nyavaka
0: nyavaka bai
1: semsuzi
0: semura davina kuonea se ajvezis yo nadho meza mtu agatha na mkaja enga masakaba mtu dhuwa mbugunu na mkaji nyava kuliva takulu bae koko masakaba likia guliwa bae armoso wakwana ntao malabu aru chavadidi akala nga deze mburu ajwezi mbuga wajabu male bae japa pa iyo bae mosari ajwezi mafugi ajwezi nyemba nyemba so bipiwa bikuwa munyu bai bijiwa yo banivoloa se
1: malabu enabo wapadueso ene nyoba mulimi ma mwao nanga makata mivadidi obe nyoka mwano nilamo wapadua
0: miyo do nanga karano nilamo karano nilamo miyo do nange jile uilakae makata miyo se sabwa idadi so kumisalo nanga makata miyo tempu masaka bagavira bakomisa ruganya ryumu bai amone limela yi esid norucha se
1: soma makata miyone nyu yelega munona wila esidene sipadule manyo zusu nzia nukala mtu oliba
0: se
1: labon
0: se miyozai nuziwa ya burichi via deritu chivi okala okuvi praticamente ejine loguane ogata buwe oga kalimu oga avire mgo ini ununanga goi kiwo agora mie zai nuzi wa goi kala odiritu kala se
1: musunza mabasa mengi wa didi sabwa ukala muyele gani
0: se
1: bafi mabasa sunzi linyo muloga palo umeza peno mabasa mengi
0: se me di sunzo umeza nuluwa vina makoga nolua makoga
1: nyoka
0: mio mukanele mio ate seti maja mio ja danko sate dampa kubira gana nyoka se dagwada makubaru lua nyoka bae masaka bale kada nyoka yaka la doge metikaj bae yo gulio konsigiri kadirno nozi otida mabasa mai sabo ya goi ya na mio
1: maguli ya nyoka dhukuno beo chwapo
0: nada diromaga agula andumua dalu wa batakulu ntawabali bagadha bagagulio na mio wane bagadha bagagulio sidadi se kadidhulio no sidadi na aso zadi yali wa batakulu
1: kada nyoka nyumba okupebele na nyumba ya ntero zingala nyoka ngasi
0: ejo nukale na nyumba ya se ekala nyumba por exemple nyumba ya namio gwile kada paredi yaka na doze nyokasha

0: Então, 12 vezes
1: 4. 4 água.
0: Sim, dá 4 água, sim.
1: 12 vezes 4.
0: 12 vezes 4, sim. Então, eu e cala aí na guintucula, macumeli, macumararu, se já eu depende a nyumba e gacalendo mua, nyuka de noenjive gacalengue, ninguém nyuka bina de cala ningonovi.
1: Por que alguém ele não é de olua nyoka? Toco no noquela, não há nyumba da machapa, nyoka de nolua.
0: E nyoka. Nyoka adinolui wavi mashkaeva didi sabwa ya minazi. Se mkwele minazi iyo ni lila maj. So katia nenge agui noleme liwa majio minazi tempu kwila ni iyo ni unla maj. Primeru yanda na nyoka. Nyoke jilea ni kalia oprikini nao nduwa banigula. Banigulia banda nao elbo kwa lkeri. E rimeli ya koko dan. Por exemplo, mi nofunanga de lue maji mtere nunu maga minazi de limo ne para makubar ne para ndiche lemo ovanini vapa. Se
1: uloka na minazi si nyoma mpura do tedene de lue minazi ni
0: do tedene porque primero yo nanja kokoya nanja minaro mamalanya anguliu na angulia vina alinyo gulia naro moja depois baada koko banija banigulia makubari ya vina banluwa nyoka bandoa banigulia nona okule walurela wenyo kuno ochiwabo se mutoloela ni nitida musoro
1: makumbi vina
0: makumbi nano tana machuguo se se yalea makubari na unkosa tete na ungwadao we mfuna mnyoka buduwa akalofuna ya ma yoko satete vina buwa satete dhao bugulia majuva nene poronto kanayo kusasa dha ino lila bayi se
1: nilogaga lansaka ni virle okala wenyo mawenyo ova nene elabu ili maluju wale wakala maluju atu alabana panti makubare naba ndoga nyo wakala lavusunza wenyo okuno wali go edima
0: se okuno wali edima iyo nalabana panti ate masake nabo panti ya pitroro ya tekionea iyo nalabana makubare
1: makubare
0: iyo nampia jantari banfezo pia ate banfezo jan, oja na makubare
1: bangamoneana wankala omodo watidela nikubare
0: watidela batidela thai akwaya bagaja gamaloja yevine yene
1: bina
0: wakelena se realmente malijo abavava nene yona uzari makubare
1: majimwa unodo sunza nga na matiu penu muvaya TPC wako sala
0: TPC na matiu egafiwa teza seti
1: ukosile ukolo kosa TPC
0: ukodile ukosa apu kana manera so ajide dia siginde kale na mambesi bae pronto vilo boda dhanu cha maishi na mati uwene uwe kuwatida wakadiri nunada se
1: wakafuna kutho kuna ntivi na sakara ya
0: sakari dha wene ate ya shwezi janto tasidenti uwe sakari sakari unyumba jijine makubari ogapa bagelaba virlelo buwene nkwantu kae so yali makalilo viveri se
1: umusunza omunda vina
0: vadidi majuva nene kanaganyo din viver na ono munda se me din viver na ono munda makubari kao diganduwa nupa nene soli ndo munda baadi se
1: na esile zo munda munopurele bochilo bo peno sapra na watakulu yogule esile nifuna nyo
0: se dino sapele na watakulu omunda I ale omunda dino fua vina dhilo boza kamona pa onde junudu karana mikalelo da atidile anakwaga na mabata badagulia badimuate ndirina mwana labona se dhomunda vina apadhaya dhino venyi wamo maji atete mpuyo mariamu majwezi inotukula bubilitaru badigulia badisasane nje edikamile se
1: mangana kesele tete ne zupatile ni mokala wenyo okala orucha

0: na então mio num tamari lavadidi mio timaga jijile ne olo bwana memo oikane ne ganyo timaga batakuluvoga jijile ya mamuni jijile yobabi na anaga
1: nyumba lwatana moda nyum obane munanga
0: e mio naeli
1: ai maeli
0: se
1: no akwania wasapela maeli
0: no akwania se
1: baito hiyo no tamalan swamisi makamaka mamakata mio kane nyu kala wenyu musunza wila chibarene mtu nofangela utidele la mabasa ae mask soka na ganyo asuria gavina mikali lo dhomu tumwilabon
2: zidipaduwele notagia zidipaduwele na wakala waka kwa mwaza nilo chinja zidipaduwele mabasa aradi Mosambiki.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: RM. E eu estou na Lugogoni, na Fumo Odu Aglater Macaneba, na Joana Brito. Ronha Antônia, me terminei, na mitad lá, macumana na mitad na moda. Jibo mpaka murdi wa Zipora da Zambésia, na Lizo, na Echobo. Digital MC, bela Laura Mora.

0: Non ha romile da voi boko kana am tekniye wa ku sangalo bo saza kana e sando kono bagina kana nani bam kapela iyo vina nani bam musikiti non na kana asazi jere volo volo la mudi manager oyesa
1: jere volo mudi manager oyesa mo awati kina na me ba enje di geda ta gevina kana oda
0: onjiba
1: mo awi a injiba badidi
0: mo je pulo makala na me ba ina go vina musaka na mbule
1: kala mo na me ba mwana mmoja yeye kala msia na meba
0: nyo mwanzo ile Eduardo Karimu zile mmoja
1: jodi nona vadidi vene
0: le
1: jodi nona
0: ah kanta kiza jere mbolele muibani za vimpa kovano zile boda nena na mikalo gani mwanzo ile wana tikina na mebenge na vadida yimbo de watagia sababu wingi vadidi
1: ah wingi basi babasa awiba oromana za kama chikumeli za kama kumeli mromeli mtuma basa bawiba mpako vano mabasa anoweda na mikar dofanyelela se
0: nona jerea dhavi mromeli wiba na mabiba enja zambezi ya nona no tamala gawi aweni masikumeji kanzi weya obedhi nkosani la masiki dhokala do yu weya anye ya kantida mu rangilo mwasili dhe nkosani nga nameba ejino padu wana jere obe jere onibela wila ele obo inda maningo ni mwae mirima ni mwae mfunanga bulicho takulu hatiwe tena zi
1: apeke lua dee bela wili kane mrangilo obe wabati levi na wale vadidi mrangilo ndengelo ni rame ya vadidi pia na makamiza ya rame ya maji kwa ndreme wila ankamiza mabasaba antida ya wiba na makamiza ya rame ya vadidi vene so ntida la wii elobu
0: enuzi vela
1: enuzi vela iyo na wakosaga
0: vina mukana zile zinda mirimani wila mtagie mbamudhuwa mjubo nila tuetena yewe zile zinda mirimani maji
1: mwune mu wii agewajibu yejili bapuramu ilo bachilobo
0: jero ni beche ni makamaka Moromeli ya uiba mpako vano chini misaluganzi inda ijina makamaka mabale ya amfune wila fina mpaka nyuwae.
1: Miyo dinoza na jibu dholaga. Iwi mtu agewa. Olo oni wa diretu bapurao elobo chilobo. Wi mangana vina bimukalia.
0: Bimukalia. Sepo. Nona makamaka mselubu male umfugula na dungu iji. Ya eromili una mabasi wa adabuno. Nena chini funo tagi ya jere. Museluganzi funo ya uza na makamaka mabale. Ayimbo dhota pulila dungu. Mwe na amfuna uyu wa zinda mdungu ni mwema. Chini frutaki.
1: Jibo enloga oko wa mwanaku ni mbata kantela. Jibo eji kuloga makatami ba makatami yu. Ani mpata mkwao mtu di mtu. Weyo enofanya ilo umkubanyeza. Enofanya ilo vini umkamyeza ya waze ya umkamyeze. Kaladabune padule na yene. Mangwana vina podu padua na weyo.
0: Kana nona gajere nona... Wafia zile utumula dungu iji bonale jaki afanyela ya mfanyelo sanyela ninga mfunela ya ni obe kusele oi mpaduwele jerene kusele la
1: yo ninkalanga na anganga nama kagape yona hapa zile buzi kusayo zile buzi mpaduwa mawa ni labo tilabo seye pumone mu esa zinopaduwa mawa nimpo uwe mkwa bafanyo makata miyo uwe buwe kamu wenijau mtangu Yafanya nini yafanya lawi makata miani pata mkwa wezi wawili manga wana vina guwa. Makata miya kakene, podu pata we vina. No na mkwa patua makata miyonga buwene, wete vina kala urizi wene vina.
0: Omuzume la vina.
1: Omuzume la sepu mwane mo. Ajijibu wejibu kwa mwanaku, nipata kantela.
0: Ontaki ya digere buzumbwe nona mfanyo nyumani ya peberat msamiki mdimani yao isa na zamani. Dime jija uza na isa provinsi ya Zambezi ya niria zili leo. Kama nimo otitimie ile lie ni gati timio kama otitimia na naradi msamika fugulo borobo ila ni vode tagia na vino fines ile dinko saesi wa province ya Juna Zambezi ni vega tima msambiki na ukobela msambiki na onani ile mikalo de eji nchemirwa e zamani kimbedwa bye na jere mpaka na bunona dungu gasi the dhomara na wale zifuna wila jere avodo lale ya Mwabale ya amfuna yuwa misalu wote ya mwote ya dhenda na jere.
1: Mwuromele mwiba mpako vano.
0: Mpako vano.
1: Mwuromele mwiba mpako teo vano dirikaya na jibu zinofia zana.
0: Zana?
1: Se. Zo mwale wale se.
0: Kuroka jere podi ba kitiyo mati uo tene kaya.
1: Mwuromele za teo mangu wana zina guwa.
0: Wapitali uvi jere?
1: Wapitali vene wachuwabu. Badia kosa zile boda ga vangono. Baromelo da kosa na akala akwaga kasenza dungu

0: Ovano, but if you are going to be a good person,
1: Nuvuza jere dhavi la ene. Mayuromine dhavi, onati uroma uba mambile ya weka, wala bana anima kamaka?
0: Mio da laba na Ser Productions, di laba na DJ Juma Productions, vasogoro di laba na Suraj Productions, se babu wene atuya lebile mina. Di nao dha uba mambile abo ya anuba mingu vani.
1: Otia jere osenda dhaika onwasenda gavina gwa isaina otia otia oromo wala bana isaina gwa
0: tena wasa senda aisa otia otia na vina gwa aroma odola bana jere se pumana onwasenda na isa otia otia na sa
1: mhm se dhabi kamna voreva didi aisa wale anda ukumira ila ala bana jere kamvoreva didi
0: kadinafia muzika natu wa vorea mwa adinona anga jano suza vina suza kununu ili wale
1: mhm
0: no suza vi no dawo sogoro digela dawo revari digi mera bine kadin kadin sogora tem kanaga abu an kosa dungu da dige wi awe ba kosa dungu mevi na go ba diga ganya re abili dade o masa ya bela ntitamio se pomonimo
1: ozi wo kosa badi na nkalo do fanyela
0: se pomonimo
1: majabale ya an laba na jere an logani a chini msalugana din fiani agamalo laba na jere
0: ano ila jere yodu kango ro mino ba dungu da wale badi bene ah no zibeli wana adungu zinkosa
1: anokana gobele anamasanya za dungu amalavina bagona ile anami yajiri gako sayo zibe badidi amarudo afuna adikora nyi
0: na da fumane mi na da kayo menemo eno fanya ro kasanya dungu dina mikelo ve fanya ile wi mtu ya gazo kule vina kutumila agewa ile je sanya le bani ile de jere ile vina de geba katama gawe ile ndo ile i muzombodo kosika yechu
1: kana masale kutaba dide
0: indo wino zone lokala
1: ninge makalina jere muyesa province ya Zambezia nona na miwara msambiki yuno kuno nyuma ya pembe ndima ni jia waisa na zamani ni ntamela odhana nona sile zinkosa isa province ya Zambezia ni kana jere huku vina dungu dhote ya nutiana ovano ni mfuna sogori ya dungu iji ni natufugula ni kana Elena mfuta pulani inatufia na watado na miwanewa.
0: Sisi. Elena, Jibo, Enloga, Akalao, Aitu Enji, Andrea, Medelo, Peno, Agakala na Muradu, Peno, Agakala na Murada, Bagamu, Kwa Sazana, na Mikaya, Zofanyele, Nkwantu Vatakulu, Agakala na Vatakulu, Nimadhiye, Kanimu Ria, Wariyaga, Atu Amdila, Vatakulu, Soko, Kwa Sanyika Vudiretu. Tawa, Jijibu, Ejo, Elena, Enloga, Elena, Elena oditi na mamu naga. Ugakala na mamu no, unkala onyonye hene. Ugakala na mamu naga, amuari batadu. Ya jijibu ejo Elena. Jibu kamizi mwena mwadaga. Dapuriki ya, jidilo na ujibu ejo mfanya ilo kana nzu na muyana. Ntavenevo, badiluga na mwadaga wikati kamizi. Mwadaga vina barumela, apu badika mwadaga jibu ejo yeloga. So Elena
1: jatela ni dungu
0: ya jatela ni jubu ya jubu
1: bye watado ni kamala nologa na nyo vina univurono ko yowila mkose pari mloga na vina mwe sajere burevi mvodo mogola sabo ambasi wanida dha ene nona otia uloga na yesa ya vina enge anofu zaudu ya mwesa nona tisi nitaki yevene wa mwenyene baga tapula biluwa manja kukwanzifa mkukoni nona nikada na yesa ba wila tapule zinko sani la bolabo miselu esi sisi le dimorarian logo na Msambiki. Vatado eji ibiwe jere na mwadhi umkamiedhile belelena. Orie ya ukatia ya gamio mie rie damu nya. Ya ye kantana la ntana le amukai. Nuna. Vatado.
2: Yes. Eso mista jere. Hablamos de la clara.

0: akete asanzai.
1: Kwati zona maroi na ili si kwati zinecha anamwali ampatiwa makata miwadidi. Eusebi usuludhi, onokoko meza ya wila ato tene, atanale le makata miyo anapata anamwali na alamulege wa asogoreli zinapa duela anamwali.
0: Nona wila mabasaba, alela wila kuruki anamwali, ati enje ne kanucheza unua, antilo na mutanene, ubaiwa yari na mutanene, mwana kama uruvala yaka za zanakia. Kuruki dadi ya maningo ya kawarare, ayi magamala ena kukanoza anokwa ena kwa anonongea mwana na mwana mkwae juiza kaza kwanile kankwaya na dirisu kiki ema kamaka ya emiku napa ugweliwa gula nikese zaadi ayi ma antililiwa ni waraya janatia andi mwa anagu niza ni zaavi ayi ma bagachi ya andi mwa akwawa bagase geza ayi ma impadwa chini mwana kanziwa mfuni yokesa mwana na mfuni oziko ya Mifune ya ubwela kaniziwa. Agama vaywa mwana o vaywa yare. Entaiso notakala. Nufanyo ila wila api tena kale chingewa. Onona ziru bongeso alamulege apiege na batado. Wilezu kazi padawage mmuru dani. Ayi matinku onue o sanzaya. Ayi manampodu uluvala ga yaka ajanafia. Puliku o vaywa matebwa anko danu oza yaka ajanafia. Entaiki mkumbire lwa wila malogo eteni mkabe nchingewa. Ayi maonue nufuru. Ayi maasasanyo diretu. Ayi madugari nawa ni mshkola kayo yote liwa.
1: Eusebi Suludhi wa mpara wa asan sosial onimelela kambirinya enlabe lathina pata aima. Vachobo mgana vi ovuruwa na dima ya mise Luza Mzambezia. Bandiluma gumelo wa mabase unka ovuruwa na nithampira na Bagarila da Silva. Buatardi.
2: Jean Brito Buatardi. Nikuna mpira na papa chobo furanga wila ya kinjo enda pembele mavuruwa aba makwa tini. Sidhala kwa na Antonio Shiku, mwoli wa nikuni na mpira wa mangila pano wa chwabo, sikachipose pano wa chwabo, marani wile umurumbalo kwa vurana na vurana omaria ajafije makwatini. Antonio Shiku, oloka wile amburo wile ufangila ni ya kijino, nuna ontengi za wile mabasa tenani hapo ya mbirabara anikurunti, mabasa mandi mwabalidi vene ufanga wile ya kijino, nda apumbele mburo uoroma. Sikachipose nito nikuni na pano wa chwabo, na kilio na matonga pano wa chwabo, na vile makwatini na pano wa chwabo, Awa ni adagana omurumbaro kupambira ni mawurono a okuno o Zambezia.
3: Nós temos o objetivo é alcançar o título de campeão. Ainda estamos a trabalhar para isso. Se for a ver, no ano passado nós ficamos em quarto lugar.
2: Marano fia, vachobo ni continuo ni temiro na armoso, na vina, ni prekwira na namatonga apano vachuabo. Amwesi sobrinyi tu adhilo prama chuwabu, oloka mtini mbo wila mabasa awa, mabasa adhiletu, nwana hawanga wala nikuru tivina kwa nikari nikuru na makamaka na prama chuwabu.
1: Albona mpaka venivani fiuma kumilwa dima ya mise Luza Zambezia, dima ya sengi zona mio Joana Brito, mesuru mabasa di Jasmilton Ernesto, inotian.
4: Miselu Zamzambezia.

0: Ati.
1: Bai to, hiyo no tamalani alimakani na muya na ovende omakivale labo ya ubaliwa mbo inyo wasaka banonga maluga yene za kama kume lukuno dere. Nona wabalana e labuno mamukwela mamune omutia kagilatile. Unu zuzuma, unu tile mabasa oteni mpaka wapita vina bali anamakalilo peno. O agana nikami ezo bagati tili mabasa ba mabasa wakalia. Yeni vina o sadwo na masunzia nwalaga aya na kwa aya wila kagilati azuzume mabasa ya wila sapele aya mavatakulu asapele murala. Nota malena na motene mwala na mio Joana Brit noguma na mabasa asuma na ina.
2: Mabasa amuyana na nlogo.
3: Antapule la dinimpata muyana mlogo ni.
2: Mabasa amuyana na nlogo.
3: Ankosiwa na emsor provincial ya Zambezi ya Radi Musambiki Bachuabo.
4: Baito, nifio kumuni wa mabasa alizune chuabo. Mala Belton Kasimu na nikamitho na mesla mabasa Jasmilton Ernesto. Mio, yutiani.

0: mai dacă ce pun la o calopie, moni moni bătarde.
1: Bătarde, bătar.
0: O cum e?
1: Tie la cagă radio.
0: Nu tot tie la netă te ia un ociu, mun lo ciowi.
1: Kin lo trawana mani, alu până ni anam la tambico.
0: Anlam la tamurico.
1: Ah.
0: Wana mani.
1: Wana mani.
0: Achu, radio yo la ciu, o lelo vavam pacien rogurile neuratani.
1: Ke mohon lelo.
0: Acho muna muhla la rati uim chekule leho ni hai na virahi himno se vela na yapane
1: oh yoni tiro ke si vela rati so patiri ata manle mo
0: wala
1: eh
0: tabo
1: ah
0: no so la wini kuna murungu na chapela amore chele mo ila pwahu mwawe hawe haka elapo nari mwapkana pwani haka iluku luku echo tani muno na ngwi eni karamure chele mahikwala mo ila po Vano hii hamto makata mihutani mno nanyu wihi na chichi mihamureche leo la niponraho ni kunela. Nari mahiku alaho?
1: Makata mihene tia umajinkinono wata sabi. Makinono wege ni nina asutare.
0: Ha? Achana chichi mihana? Ulu, muremu nlocho wii?
1: Wana mane
0: wa iwane thibao kala. Ai wa hiwa hao makata miho.
1: Oh.
0: Achankala pompo. Tia pama iva no tamala mwamunyera musi.
1: Kena mwenyera mara goba tira, niga rosa, anafili, ayele, matalena, nimana ka angelu, nimana ka... Sana, lalu kichele.
0: Ulu.
1: Atirele.
0: Mm.
1: Nisisilia, sindia, iwisheniu. Mbetele wabati kwa wakwasa,
0: hati
1: kutoro, orati ya.
0: Brigadu hiva no tamalwa isekuwa sa pama, nero tana wa pama.
1: Brigadu.